na de shimamba ye chieche humi nara ni ya sanso ama huma kwaba. Aba, yeni ebibru Afrika sase temidu. Da penfo fura botu hiyani ma yezen sama ACC u Afrika mani binumu dorebre humu. Ewe abri,